0: a wuyu tia enye tuwe besu sisi ya wuyu tia se kanyi be pie wosu sisi ya efri aseso tutuotuo ena branti ya bakon efe ni prekrum wayo enyanku pondi afu fronso eprepra na yenti odansini kwame ewudu enchemuni ya manea wade ama ye
1: kano gana ese mlanti beso hena sasi su iti mlanti indi nechini yanko so bie dine sisu li kato hena sasi ano babi yeko pione babi yeko iti mlanti itu yehudi nechi yana ne koi em fa se be dinai ene ko ye ye dinai na ji sa na ko pii forest na no mo ye galam si ho nte ko ye na machine si so a e ye aduma nte mu hu ye sa ye do so na mo stop machine ana ye be on be ye na no mo din ko mo nte fo ma na ba ye no se won de won timi ne na na nkasa nte je o fere ni pani fo nte ye kasa kasa no be sima dunum dun si ana pani ni ba ye nte ba no to paso nda bi enyan to paso abotere ye nyina tete ho na pani ni ba ye nte pani ni ba ye no ka se na na ya beto wa dia entimi no nkasa wo ehulo mu ha nti ya dia yenko fie na yenko din komode wo bia be dai ya beka no ebe pio ko ema na nkofo nto she yeso etio ene se kan etio keke bi plan for your life obi adwane by for the meantime no kasa dia nipa be enum ensia na etio na ka wo mo a ehne ne kura no etio na ka ne bia enim se emergency wo ha ti dia si wo ha no
0: I was here. Natcha said, Chrono, asem kasiya pa na esu ne nyina dam no assembly member yo no ewo asanwesu a electoral area Frank Nelson aka onu ye junior honorable de atudwa se ne kurotrodo se de ye te amane na ye chire mu no na nane wo manfo abo awura koye mso mo kwa koye special mo kwa kwhwe na chese se metro menfo bi nso minus nso wo metro menfo a kuta kuta kudie ne atubrane eno musane ye digu wonso eti junior honorable akobwa chire mu se aka bua chire mu say abrante ba kwa friend say kwa me yisi wanya fishie dua sense 36 20 bi ka no a ono ayo onyankopon de ya foforo nsia so e prepare mu dabre mu e din
2: tutu bi e course we wa asan so a me odi kru a ofre bu che ba yen che ya one mrante bi monya ne tie se amamfo bi etu e fomo gudie bi wo e kwa yem a e wa asan so nti one mrante ono mrante bi wo ha ya wo ko ba bi o muti ne ti ne ne ko to mu ko eso mu kwa ko pamam mrante no mu bi ho na am se na na don te hin a wo be possible ba se adwuma no o ka ho bi nti sa de o mu mra fi na o metena se na de o ho no mu nka nti o mu fu o mu nam kwa so mu ba pe na mrante e o mu kita sika ne tu so mu from free hin o mu to she o mu so a me nua se de wo hu no I can confirm se ba kumpo de tu aka no wa o fi se se a no ka se doctor fo a confirm a chere mi se bakuno de eye kwa me si a wenya mfi be dia sane nsia film sisi a nti e no kure se sade ne course ni nam se ni blessem se ye kase ye jae mrante ne se omunfo omunpe nsho omunse mu a de bisi ne nye ba de be ka nyina ne se ai go hona aba ni blessu aba but ni nyina ya botere
0: Galanse ya gala gala gala ya de nsem ukosu ukrom ha wey say e assembly member sanwin so a electoral area Frank Nelson aka na otese wo kasa no
3: eso ahinu kro fra bruchi ba enche
0: ai te se no ya kan ewo mienu no no ya kan ko
3: na wo Facebook no so how dey adwene
0: ai ti kro mo no na esa na kro ni mu abo
3: ahinu
0: kra
3: ma mi said you also so you na
0: na kono na sisi fomo said you mo kan
3: nipensia na prepra
0: prepra no hin no utim se bi mu die mu odin amun mu wa ba ko awu eh na forest ni ye mo ngura mu sa o
3: na bi na bi
0: o mo kwa o mo no o mo nim se illegal nti o mo no o mo kwa no o ma bua o mo ho pa
3: o se basa o se kronu so se isasa na bibi si o mu aye na ubia ya ha.
0: Oh. Oh. Obi kwa nebu tu form no. Oh.
3: Oh. Because omo hini maami tim sad national ma ontim nyina.
0: Said omo kaso ahini de emergency ni afoforo no de emergency.
3: Wo fira enu kra na ha me no. Wo se ono no yezu ofira burichi ba enche die bia. Wo ade bi otim ye mane manfo obasa no a. Nti etu akoka ni sey no. Nyame amfafi na wo firi mu a.
0: Oh.
3: Wa hadishian bebre
0: enso to no mu gine musa no Maybe omo wo forest ni de yenwura mu saa o.
3: Dabi.
0: Ah, ndimi nka sa woni kuro mu o ma ibunu sa mu nwura mu saa.
3: Ekra na ye zo hene ne kra ko.